0: Tain?
1: O le ase kalafau mai mau le tae o nei mai Samoa.
2: Ia peo o le amatanga o le vai aso lea na a whaelo mai ai la le aso o pai election ia po o whainga pālota.
1: O ia whale a lili tasima vai maunga tolu.
2: Vai maunga tolu.
1: O maura le aso...
2: O le aso sfuru valu o le masina fau se tema.
1: Pai whakasi ar kai mea kasi pārota ilo.
2: Ia.
1: Ia. O oh, leva kelele i
2: ngofu. Lima masina o abanoa no foa i ai lua. A lea la o falono atu ana leila artae. O peo anafi lea na momboli ai a sui la i o itu malo i a ile. Ile a fo ile va anga faupfai a
1: le kapipi. Oh, sua ka lawa mori ile a le fioanga i a... Sui mo le HRPP.
2: Ia, ile tō malo whalea li di tasi.
1: Oi lau le vatva, ia, ngi ngō.
2: O tā veu veu a lea mo whalea li di tasi. Ae...
1: Oi tuitanga loa.
2: Ia.
1: Tuatanga loa.
2: Tuatanga loa.
1: Asa, asa, a.
2: Ia, ia.
1: Oi sui ngā, e te kau loa lea tūlafa, lea tamari.
2: E, ta te whaarunga tu awa pele, nga whaarunga mai, ta te whaarunga tu ae taravou, e le stangata ua matua. E, pele, whaarunga mai. Mm. E ufoila ile suile o vai maunga tolu. Ta se alat whaano ngoa tue.
1: O ai tua fo le suile o vai maunga?
2: Le na o...
1: Vai fuai upolu e
2: po. Ia, vai fuai upolu faofo.
1: Chris faofo.
2: Chris faofo.
1: E kere ilo vai lai swam talanga ele.
2: Le ai, ai. E paure mea no tapiki na tu ile sauno anga le faipu le faoli oli le a fale alilitas. E le whapea o e alu atu e fia vea ma whaipule su e niana mea.
1: Oh.
2: Whaisawa mai a le manatu.
1: E le alu su e niana mea.
2: E le whapea la na alu atu. E tasela tfanongo ai fwepos tangata whaipi sinisi.
1: E.
2: O le e ala na alu atu mo se manuia olo nai tu malo. E le whapea alu atu su e niana mea. Peio nisi fo iyo.
1: Ya, kali kongo yei, makaulio ke longa la ya se faipule le fere nga kala. O kele o le su e ingi o mea pso mongo, o kele su e mongo. Ay, kali kongo yei, pelo rka na
2: ya. Ya,
1: O la e o e su e ingi la kongo mea. O
2: nisi mea. O soli. E peio se mea mo nini. E peio e ala na faapea le faingo, ia tailo ya.
1: Ya.
2: E faapea fo ye, ina ia mai le, ia tuai tanga ta
1: paa.
2: Ya, o la le skala lwa. Ui, a le ila engi a songa kamau a inga
1: i. Le ai ma seisi sao mai. Le ai ma seisi ala ngā alu ala mga oi mō mingi mea.
2: Ia.
1: E mō iwa lai kau kua fo i mō le kumalo. Ia a ole kula kala sao. Le ai ma seisi sao.
2: Ia se ino pa se a.
1: Ia ole si tūlanga le nau whālo mō ki. Ale kai awa ngangei. Ia. O le fa o pingi mai la observa. Ia le sui tei tai o le vanga fa o le vanga fa o fai o le fatu tu le tu sa mo tasi le fa sa min style ne pa fai in le palto le o talaki. Va pela o to fia e le pale mia e a vea mana fa fa tu a. Ai e te le la tu pela e se lau luas furu iwa afe tolu se lau iwa tolu ta la le tutongi de tausang. La la pe bu kau whaaleanga mai fo e rop se vale i ele mita upu a. Ua wha pia pole hale me wufai ngei advice a ngei fau fau tua a. Ia maka ole la fo e fau fau tua fo e lani se lot de podu a ya pulu. Ia le la pe wa chief advice a kula le oka a. Ia. Ale fa la fa ki o mai. Ai ole me sa oa ia. E o fa ma rongi sila.
2: E ia ia
1: fa tai ka sin fa fau tua al palmia. Mal malo. A me sa al palmia. O fa fau tua wa ia fa fau tua fo i mai mtanga lo mo public servants fo i a e ko kong ia malo uma fo. Ai ai fa la mo mo fa fau tua fo i private fa pitua fa tamu tau tau porki ki me fa penga. E ko fia la el palmia. O fola in usila, le kofia e tui
2: sinawe
1: mauru tu laksin, ya na fau fau tua. Ele o se mea fau la, bo se mea fau, ele le fau wa koso nguspe, pale ola omsefa. Mo kua ifa ale anga mea le, venga malo, mo pu e mele anga kosko ingo le oka inga. ai fa pe mai yo lan me fa ingi advices ai so orin kia ngai ngai ngai kai nga wo edit ngai le
2: mo sto pa a le ki wo la ve fa e o e tau e pe ye fa

0: Si u fonga matango fio le sunga ya puni peteru, na tusi mai nei lo uau. Pei ule pesele ala le fasa mua ina ule baby blue, ale kia...
1: Tantara noe valisias. Tantara noe valisias, wa
2: esau. Marai, marai, vol fatu.
1: Ia, ole ua... Ua maua le fso tainga ia ma le sunga ya moripola le uma. Ia peo na sa failo atu le teimi ua mavai. Ia si fata talonga, talatanoanga foi. Ia tu sa ima tulanga ima taupu itau la tau vanga la unga. Halo fadau lo au tau ina ia tutonu a ongai kalaistete. Nei langanga fia fia langanga fa lolo tfa filo ima talo fatu. Ia lo sunga moripola le uma ma lo lava le tau atai ma lo lo suifua malfulau manuia.
3: Suifua manuia malelangi mama ilau... Sunga le fatono po kalame samo sota I lau sunga elet firo. Ya, papea fo ile talainga ya faam tuainu suo sunga ya lau filufi. Malo se fo maua malelangi ma.
1: Malo, malo lau, tatu tau fai fema faa malo wa ilava. Ya, levo ufa fonga mai ya lufilufi. Ya, ae maangai ya ae tau sao alma tau pule te manao etrano ai amulipola. Wa alena tatu trano mumofo etu sai matau vanga la unga alefana wa onga. I masina watu wanai ya mafapia fo ima fufuanga sai yai ya mo finals inge ya matu watu wa ile autelenga fole naipo le tau vanga tele. Ya ufia umaya onga ni usila ato. Sefa sofa mtalanga posi famalu mamanga ili tulanga ya itatu la unga famulu. Mure lavu mulipola.
3: Fakta tele mo lava noa ya Samoa ya ele I faiatua sinili poti popo ya ta otoa o Samoa fainga ma to tele to

0: Ol fa mama ya ole ah le nei fo ya o na boleva nga ya ile ya nga e pela ol ma ol matau pu ah ai olo ya ya ni si olo tu fesili ah pela le ne o mail fam tlanga le ah le sa sa fesili ni e le malo al te mile li fa tu tol malo fo ah ah la ir ke te government sa la tu fesili ni le tu finga le wale nga le paule fo mle sto finga Ah, if me stofinga maulunga le malo sa faia e ile pule le afia me as a caretaker prime minister. Ai ole tinala le ufa mamai. Ua leva kere kusa o fast food fiku kausanga kalunga nga vea ma. Ma fori le
1: tatuinga
0: luenga le malo. Ai ua leva fui ngai kukongo le makanga luenga le wapinga amaka e kemi o Ini kami orang foleng o palmia ya tu pola efia.
1: Afi masalah fituiva.
0: Fituono.
1: Ya,
0: efia fituiva. O fituiva dan fengal wenga official palmia. Ya, evalu tasirul solte. Tengah cafengal wenga malo.
1: Bisa.
0: Saula o fituiva dengan makai official palmia. Ya, oleh valu assistant secretary lo meko aid ma economic operation al makangal wenga lo vai fafum fafta wenga. Ya sang na pule ala le vaenga na si vaenga ole ole ofisa le a lua fe su lima la lenga point lo si o whatever kele la si o ya le la na sa ole ntwe fa popule su rufu ile a kuso lua lima ya le fa ma vaene la su rufu lima o kuso ale va su ne ma yo na tulanga ne o se kama ka ia ka mai vo ri ai tele una fa ilonga le ta u mai fo ilunga ia ai pe ole tulanga le na a ala fo ol fesiri de fo pe fagi ne fulo ma fo fo fa pe o sa mo e ngoli ma lo ka usang o lima lima ka usang nga ka li ka ya lo am
1: ya
0: a ole lo ke ve ku ma tu o ne tanga ta am
1: ya
0: a ole le a sa fa ya lo ai ke le fo i si ta fa na a lo ma ta mai ta a le i ma ta mai ta a ole ku ka ki ke le fo ala ka ma mai lo i ya ai pe ole poloka wale li wale movie lu o mo ole a sa fo fa yele va ngale ola sa go ro yele ku
1: ya sa wa ya matua ole la va nga solo atu ta mafa na u ole atu nu
0: ya onga ya
1: e o mai sa ili atu la tu fa ilo ma fo fa fo ya ma ya o se vo ile le ta te fa sa o ina lo ta la ali wa ele ma fine step in ya ta mafa na u ni ole atu nu u i ya fo i tulanga ne ya pe afa pe na
0: ola ya
1: ile va na e fai na utala o le afo yo o le tamali fo ile sa si o ile matanga ruenga wa onga ya wa ta si tsa usanga matjambu moi sencho le ta fo ile le afo ile fionga ya e au le Chris Hazelman
0: o le lok popi fo loka koliko
1: ya le afa pe na le tasi ana na term le na ya e pe a ele to e a fa pe a na to e fa fo ina la na
0: kon
1: karate na o malan tonta usanga ma
0: ya kon ol menga kon ye
1: yo ele e pe yo le tala fo le fa so ole ta yo le a ole tu nu ele o nge changa cha o isi o ta tu wo tu nu a ole nga solo mai a e fo ye sa ya tu la tu fa i do mai fa fo ye ma fo ya tu e ta tu wa si o ta tu malo ari
0: alo ya ole la fa o mai la li pokila mai le government press secretary ta e mata o bua le ne ya lo fa manu ye le malo sa mo ya pisitano mesimi ya ya na tau mwfainga ili lumana. Ok, ni masangi mwfainga, ok, masangi ili isyo na lontolua.
1: Ya, wala ufaleo tatesimi o inai fangali.
0: Fangali yuko, yo. Ni mamawa wana mako fali fangali, mani misa ye, tate utamasangi ili yala ya tatema ona uso.
1: Ya, ya.
0: Ya, ae, ok, tele masangi ila isi mafine ili isyo na tausi. Ya, malo, kakakal pese ni tatele mwai, ya, tatele tala noa inisi mta upu. Ya lo tala mua mai foi, ya tala mai sa moi, fapena foi, ya New Zealand nei.

0: ai no u enari. Ma kau ne foi dang ve vesi vi vas un te nei den tata na noa foi ei. Ona ua fa pe ua poloka il malo. Ia le award leo le New Zealand Fellowship, a New Zealand Prime Minister's Fellowship Award. Le an fa pe na maua e mai ama atalina. Le la na tari le malo na fa manino mai le malo le vas un te nei. E le iloa e le malo, le mata upuli le tofinga lea. O le whaasarunga sa o ala le mata upuli whamatuain. O le award on award in New Zealand. E le fa pe o se ngā o New Zealand, ngā o Samoa le vele vea i fwoi misi tunu. Mai na fa tu Helen Clark le vai teimi o whainga o tu Helen Clark. O le whainga lao le maka upu. E upe na so sesi a whainga palai hei. O le mālō lao Samoa, ngake, the government of Samoa formally puts forward one candidate. O le mālō lao Samoa, ngake, amaya ni usila le kankala wa mangakula ko yei, po se kankala whengalue ngal public service, pe whengalue ngal private sector, po se whaala pupukonga, me umaranga, I filed a consultation review at the New Zealand High Commission in Samoa. Yeah, for a while, I'm going to be able to get a vote for the vote. We have a more connection. Because the award is the same as the New Zealand. E wakulai I ele malo Samoa, kanga, a ole ilo ilonga lama consultation I e whai a ele a maire nomination e malo, e whai ele tātum tanga luenga lea
1: o Foreign Affairs
0: Military Trade, lea sa ia, ia pesta. Ola tōla ngā e whai a in consultation with the High Commission of New Zealand le Samoa. Faila la kofiu kong inga nge, o nga pasi mailola ia ili malo Samoa. A mailola recommendation in Yusila, final approval e fai el kama o kui sindave maulu matu otu olaksi na paan miyong Yusila. Ole skepura lenga misi yo, ole lei loa ili malo, longa wiga nga pingi ai ili mefakako, el kako matanga luengol vai fafa mal trade, male official hai kumzinga, I am a ping AI, we all out on my Kaila Leng available recommendation.
1: Yeah.
0: Recommendation in my High Commission in New Zealand. Nga la fang a sa o my law in New Zealand. I miss ya kwa I le malo. Ele é um coafale com o ar. Ele é o que mais se chama. Ele é o que faz uma vaia. Meio peu um cauiló e que a ele faz uma vaia. Mas que não é a curia. E aí mata a se tudo se louco matua ou matua. Ah, ele é o lá o fica ele lá o fal lá o aí que ele vai um cau ele leia sué. Le award le New Zealand Prime Minister's New Zealand Prime Minister's Fellowship.
1: Matua le ki upua le atunu e asa le faiwa
0: e asa le masaro
1: a fai o se tūlanga fa apea o ilele e mantua o le CEO o le Foreign Affairs e peila e fai fo inglele e fai ngofie longa kongeki a kulele ai komisi le a New Zealand. So I'm not surprised le mea la ya ole leo ole malo ole leilo ape ye fai tua la ya feuta na inga ne pe vola le mea le na le tau o fianga al parlement le ya le fo insta fa so e fo ile mea le ole
0: le ko ba kwa le a mesia le fai pule la fala lupo le ma kwa ai ke le me ke le ai me fko fai mai wole ya manga ia le fai lo nga ia ala ka ke lo le a lo ke la fa ko fa le wale me o nga yo le ka mala mala le mea le o level le lua fe mal limbang establish ya et no we lua ni o Helen Clark amaka la mal mal mal o maka ya elo o le la fi fi ki fu ma ma fa ma fa ma vanga le o ke langa le menga le ma fu ai e ma fu mai i le maka o pule il kovana
1: il kovana ya ya what well makes sense
0: makes sense era ai o fa peso
1: ya wa ari ke isi me o ka va ko lunga o le penga ka fa ilangi kuskusinga fo iska ka fa wa kau fo inga folo ko Marco Vanga ya step down for my year resign my year ah le le o mala o merga o le pena
0: le lo el malo
1: me le fai ya fa lo lilo vo ya fai ya la ko fa unga ai
0: ya malo ka kalpe se ni tatliu mai ya ile fa tal tal no anga

0: fia me na o mi mataafa sa failunga le wireless fasilau al ABC Australian Broadcasting Commission ile vai sone tala tuna nofi le la ngo fai koi a se ka foi ta tala no le fa matala le winga ya ya se ula le yo fa fo ko mal termine ya le mo lo fortele tu la va ya lo fi dofi ya oi fol ka ka ma ula le la fa lo lo poi
1: Yeah.
0: Yeah, well...

0: She said that there is a very strong streak of retaliation in the current government. Long we also fa samonga fa fa ngofie kusanga ka wo fo e fie melo na fa no noa ile tulanga lo ye nei fa nga fa por kiki samoa. Yo lan samonga ngal ka pule fa ka ngi ka fa langa le avel pa ya ile fo sa vem pan mi tu le pa sa ile mo ni ne nga o ya na ita unga ta waila o lo ya se fa so longa ma losi o le tau i masui ile le malo o lo ya nei ko sa le fa mai fi me o le mele ku pule malo le nge o le kau i masui ya nga ya ku le pel fei kai aku le pele mga ya kau ya ya me ye fa me kule pa kau me sui lo fa no o se fa opu ngo kwa ke le ke ri ila wa ya wa le fa me nga ya o le mele popole the worrying thing is just that the overall approach and it flows through the leader. She said the mindset we're in power, we can do as we like. Kusalo fa maya ya fa me fa o le shi ngo popole ngo me popole ole awala atoa lea le ai matafe mai tai tai il vai fa fai ole mafo fonga le fa pe o tato le o tato pule e me fai ala na tato fai me tato te fia fia ia ole e tawe na tato fai me langa malu me fa fa pe e ku se le fa pe ole o kulanga le wele malo o fa pe o makodo ma wele pawa pule ma ko me vaye a wela mal menga ku ku so se kawi ma sui le por ki ki la o fai la la lo kai lo yo la o ye chil chilo ye o pin ka fa ile le por ki ki le por kala me la ki ki sa ka mo fa fe kai ya la uli ma le fast pe o wa le fo la le sing ka o pulisi fa mo tlanga le na mai ile na interview le ha pe me o ngai a la fa ya malo ngai nga maskal por ke ki ngai i ku malo. Le fa yang ile million ngare nga makai le 2 million ola shi lo fio my pidi mamo or maka fa yo le initiative ala uli mal fast afu ko ala ko nga yo ala la ko pa le mia pe lo nga ko vali sa ma nga ya la vale le interview a pe ko e ko nga ilo le ka nga ya la uli o fa ma fa foro le ku sera la ko e ka di nga ya la nga ka di le fa me ol por ki ki fo le tau i masui a pe ko fo ringa ma le fo le pe ko i masui la lo la por ki ki le ko ngi mai a ka la so ma fa fo le.
1: Ya wae, tu sala o te o lau ia mai tau a le kilo mana tu nao au. I le tau sanga mua mua o lana no fua inga. Pei le le sa, ai pei la le fola u whaalongoa tu pei le fo la ua sa ue afisi tui la epa. Ai pei o le taimi lea na masalopo le luafe lua tasi le upale mia ilo. Pei sa va, pei foile sa ile la matua. Ai pei la le ua whaapea mai. O ile le ole, ya. Le mea la leo le upfa peltania nao le affiliation e sa wai la lau lau o le tau imasui tu sa ole fa sa moale na fa pea ole tu la imai ya la uli al mali e toa fa pea ole a la toe tawi
0: kusen opune fama there is a very strong streak of

Papi ama tangata ua e whaia. Ko mo mo Samoa. E maka ukia a Samoa. Olanga. Ale a kaa gulpese lea inga wakulole le faa umanga ka kopo kalame lea. Ai soonga fai kau pia ma fai kau kusinga. Ese maanga ili faa mkalanga mainga yoange. Ufaalinga Yesu nga ave yoange le langi e Yesu. Ma makamaka imea ya saulo kusi. Inga ufai Yesu kusi lalo faalinga na. Lenga kousau wafo lege faalinga mua mua. Fama Yesu amu ia o e fai tau ma faa longo ma talitonu nei faalinga. Ia o olana ngai faa mangia ya ili koko anga fai kau maka kalo ili ili faa malamalama maya oi pol kalami. Ola nga fionga peol tuspa ia malkenese sa ufalinga le sa tu se faa soa ne yaso tofi masfra ili au le ulua yaso ole faya nga inga fau. Ki yaku lau lau lau liki o ili otu siya ngai faa makala ili faya nga inga fau. Sa moa omea na. Dea e fai nei ile langi maka ngakala ia maangelu mamalu e pe onga e faa fonga mai. Yo Samoa, ia ona fai loa lea, ole vi inga lea, fai maiale vi inga awana e faya mea uma lava, ona o lou lava fina ngalo, na e au mai ai pea leola, inei mea uma faa pea matangata ua e faya. Komo mai Samoa, ia ole pese lani, matea ua lofa atua imu oile pele, faa fongfonga mamao mai, ia wa yeina ya tatu usu atangata le faa fongfonga mamao mai, ia malu tato unu une ili pese nei mo oe ia ona sama tala atu lolea olisi bala.

Samoa, e ale na fu itala lei fie fie mo ta ua le so. Ale fisiri Samoa, o e faitapua inga ea ia Yesu le alopa ia alofau yo wale tama. Na maliu mo ta ua ia tausta ia. Tausta ia pealo na sapati ya sofitu. Fama ya Yesu, ole sapati ole ya sofitu lea. Ole sapati lea ya yovalo watua. Ele fama ya ole ya somua mua Samoa. Ole mela nganko kofi ya ilifa Yesu. Esa wefama kala kule upumongi auko. Waele ufama kala inga liko okelo faife au ulo yengeli lalolangi. Peyongo ufama kala kusikasi fo iyo. Faife au bulonga afafingi ya nganga fama ya kiao. Olae wakaf e kaf yo fil fai fe au le on kanga ka ul fai ka ul ko le avo le fiang en kwai o fak ye alu fai lu ka ma a le mala mala ma le fiang en kwai e le mala mala ma fo le fiang en fo o ke fia kanga ka wa ku tu avo le fai fe au le ai o ke lu fa fo yai ya Samoa o le na na maliu mota wa Yesu ya tausta ia pelo na sapate so fitu fa mai lo le Yesu ole sa patile ya yova lo to tuol na fa vaya o samo o ko mo mo samo ele me faina na tia se upu ya ko inga nge ke wa ele sao ele ngo fali imaka ngo fiele le nga fa makala ku nge e ke le ko e oki e ke le ko e kangi e ke le ko e mai na ole fia fia male oli oli ai awa foi le ola fa va lava haleluya fa taita ma ta Yesu fafta ifso so ani mayangang pa ia ia tato fa solo pe tato pesenga ole ne yaso ai vi ia yo volo tato tu ol ta male alo male anganga sa ono Yesu tato pele fa ola lo fa lai wa fio mai nei le lami olo tato tupu ole a fio mai malo tato ta ma ole o te ma ole fa mo mo sa mo fafta ta ma fafta Yesu fafta ifso so ani mayangang pa ia ono Yesu le ma tu pele fa ola lo fa. Hallelujah, amen.